0: Siyempre si ganito. So, ulay, mag-team side ka ta?
1: Yes. Ano doon, sir?
0: Manilang ka Manilo.
1: Yes,
0: sir. Like, for the Spanish to you?
1: Oh, no, you know. So, I just need to read it.
0: Ang pagkakot na mo, hindi mo mo.
1: Oh, no, you see. Hose is going to be Tina.
0: Diba? Mamit na siya, gilang ka?
1: Ano ko siya tinuloy siya? Tinuloy siya siya tayo na-develop. Tinuloy siya tayo na-develop.